0: Mana, chayka manchet e onkoy kanma. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayka.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku khepak eya onkoyka wañuyta apamuma. Oñertin kapan asmaktin mana chay ukunanaktinka uskaita hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampiska kaktin wañuyta apamuma. Kausaita kospa mana maikan warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay wilayka proyecto madre viva nisqamanta hamun. Koyka hinataj unpa kallpachaywan.